lapana por na litom pukhila le thi pikilon alon arjik long tanglo adun tho hanurong pikilon alon arjik sina alon alam the hempu nang kan hon chichini long

lapana por nali tom kang du kardomalon achai me kang deng long pen a son son kang du kardomalon arjik long tang long la ke akashwani difu adun tu nili gachini alam the ang deng long pen joyram phangcho pen alang li gachini alam the arjik sinang.

0: sidaralam dinangjulu ang di sisirte karwari.
1: Lapon por na lito. Lukiram rong hang pen hanso ki plangalon arjiglong tanglo. Karpi lun barim acha megang denglong pen adun tu. Hacha ki kan alon arjig sinang. Hacha ki kan lake karbi atum ke hako pen ta inglong arlok sido la pen. Kereng ji apan ason son asai katiki pensi kichu. Labangso katiki ang bong sok nempo teng te lapen. Lahai hui katiki ason angjin long lote hem bansi ningkan arjon kichuji apan rim bi pemeji. Labangso kipi ahur aluna tomo kilun ke kan lapen ningkarong pensi tabji biji. Labangso kirim kipi ahur kilun ke kan ang bong ke hacha ke kan ta. Eson ang denglo. Hala bangso ang deng alun penke.

0: tabang po in tabang po ge kan sirkulo ni si to ko
1: kalang
0: pin su chong dan mani ta dang dun kok le he
1: kalang lo ne
0: kini ke thang atek the po lao so mar che bai therang atek an wel ke ne
1: kalang
0: la ling thi tum long an ki pi ta lien nang kok
1: kalang
0: bang thang oi puti thak nang kok lo mat
1: kalang kalang churo pik lo neng tang te neng mu het nang li nang ka chi than e council colony du dun kok ma se ki ong dung ar leng ki the atuma phanang li belu pini ku thak pilo punang li nang than ik lo tangte halasua hut nangli ipak ko ana dorpen se ki jor ti tima lapen ko ana dor si prek ma piniar ni an ke nangli ko an sila so pe che jor lo la so puthak nangli nang than ik jima
0: ni ke chu jor hut ki ni ke ador kom la pharu pho velang
1: ante halasua hut ki ipak pharu pho pulo non an ke e la so ador ko an si prek lo lapen pini an ke nangli ki jor ko ana dor an la le lo
0: non a bang ke hala amar puta du thulang ata ni ta mu penang than the de le amar pudo lang la amar ke do pulote la bang ke di suri ni si jo
1: kalang
0: angka amar ka vi po bang ke karo kripho si jo
1: kalang kalang
0: ni le ki en pa prang ali bang si ke ni ke di suri si si en bom la
1: ta
0: la bang a dor pa me la yo nang kok lo
1: kalang lo
0: la an en noi la an lu pulo he
1: kalang
0: ki nu pa kom bi ta hing no dak lo neng bang rong si ya lam char vijita
1: kalang
0: i pa ni pudet ke mate
1: kalang te ma
0: si bang a dor si ke anon lo neng rong si ya dor si
1: kalang lo ne churupik lo neng tang te hala suhut penang lik e paru kreser kebra trokner kebra pli nang le dipu ge wang pulo hala so aning kan pen non an pulo te suri si ma barogre pho la son se ador chi prek lo po phan lo non bang ka sap ador me mu chot ki thak ta me thak nak ne son se thek long lo e nang churup pik lo tang te e nili son nang kar ji thugang tung bang ke la hen lo neng e nang li ke pini pini ku e pelu la pen pini ku ki thak ajir ding u lo pot se ipak a pelu ipak a pini ku ki thak long hon ko an bak dam ji la ho la so puthak nang li nang thanik ji ma
0: hon he hon abang ke non abang ke prang ke khot thoman da dor ne ne ta ka prang ta ke khot he la hon ke jor tu mi ta mi plak le
1: kalang
0: si ta non bang e plak e ta por he di
1: kalang
0: ke hon abang ke hon ke mi ke khot pli nei
1: kalang
0: kala thailand bang e khot trok si nei ke
1: kalang
0: thailand ong khot pi ong lu
1: kalang
0: ta a khot puta la ke thet tan por pli kep an de
1: kalang
0: hon abang he
1: kalang lo
0: so thailand bang e thong kep e khot lo
1: kalang
0: si bang non ke hon ka li hu non ni thak bom ke ha di non ta ni thak bo e phrang tang da du e phrang ri da du si ta ta thailand ang si bang na chi tho
1: kalang
0: hon ka li ta ha
1: kalang
0: ta ni ni ji ke chi thak lo ka ni ke hon ang si
1: kalang lo
0: prang thak po the
1: kalang
0: hon ke wai ang si
1: kalang
0: a leng thi tum ron po chi thak thik thi tum ke ha di la korot long ek thetum bang ka di thak dak na thak la noi pu po he
1: kalang lo
0: la sini ke thailand bang ka vi la
1: kalang
0: pot ke honang sini ke du ke tu ta he
1: kalang
0: hon sai de
1: kalang
0: vai po jat le he la ke hon so chi chi hon ge vai ja
1: kalang churu pik lo neng tang te neng ison ni linang kar ji thukang tung bang ke la pu hen lo e mu penang linang than lo ha council colony ki do hut ke osomar bikraya ku ke e ha dak ta me pilu la pen pini ku thak o pulo tang te non la dak rong ki mi long nan che terek da phi ta me nang li thak nang ulang ma la pen nang ka chu toy tum du pik lang ma
0: do ula non ta pa che tang si un ik
1: kalang
0: nang chu toy tum du o non ni ke thak ji ta ho na thon tang ta ni ha di non thak bom ta ke tang ke roi pi he
1: kalang
0: pak pho tang at lo aku non ni ani si durmian ni ta ni ran thu et lo
1: kalang
0: ang che bat et lo
1: kalang
0: thrang hi ni do lang ni thak pi nei
1: kalang
0: dang det ta ko khon ang che thon an ti le po
1: kalang
0: thak thap na toy tu do pi
1: kalang
0: ta li ta ke sar pi lo si ta ni ke aku hem tau a leng ta ka bi lo ne
1: kalang lo te ma
0: thik thi lu non bang ke
1: kalang
0: an patang pi et po di
1: kalang lo
0: pun te la la soni kan ot chot pu lo non december jon do lang sila an thrang patang pi et po ke morning pe thak thi lu pu lo
1: kalang
0: seler lo neng ni ta
1: kalang te ma ang churu lo neng e kithak ta ajir ding o lo pot si non an ke nang li sar ti le bete nang li mek ta mek che char che
0: lo
1: ar ta ta do bom lo pot si
0: ta do bom lo aku iri keng ga so thai do lo neng e wam ta lo oi neng kadang a thak ta jak kong kam ne
1: kalang te ma
0: jak kong a vi te teng te ta heng no
1: kalang
0: aku lai ki bujar jor puta dor su umati
1: kalang te ma
0: si toy rong ya do ti
1: kalang lo nang churulo seta mila anajir ki dingkenang li pinnang anamuni da phanke pachetang hu

la bana por na le dom Samson ing ti la pen alang le ri sa ho dom pen kilo na lon ar jig lang tang lang lon che to che me kang deng lang pen adon thu hamren ke se sa dom pen kilo na lon ar jig sina alon alam the wang non karbi.

La pona por na le tuam. Bari rong parpi pen kilo na luna arjik lang tang lo. Adun tu. Mongol sinkro kilo na luna arjik sina a luna lam te ang song manai. Ang song manai a lun ki pudam ke na puhen lo. Manai pu ke chek lo ap han si. Ki pudam ili karbi atum ke. La se chek lo atur ap han panon se. Mongol sinkro pen le ang song manai a lun. I'll check you next time.

0: to pojo e bong han kachilang tang ho hem tang ho akleng si la pen ke han ayu is tame nam jok plot mati di rong ke la dak pen si la pusi tuan bom lo jo maybe ning ke han kali pus tame asut bang necessity lo necessity pen si puang bom wang bom mat thek bom lo non mang ke ang ke pang cheng dat lo mati dia sai bang an si hi pen interest tame bat bom lo ka chinia son tame thek don long bom lo la pen ke ako me na kar bi tum long tan din answer is noni kilut lo mati di ko son son si hako phi phu tum tun dang ma la hai ma lahai hui bang ke iphulong curiosity wang bomlo joka charlie interest wang bomlo non bang ke yes I'm interested lo patient lo non bang ke la bang ke person lo
1: tangti nang li non tunpon sar pen anta mi nang li pipi ahan sin nang li kitunpon mati paklang pon lo
0: ke chenga ko bang ke mo pen dan li pulo hedi la bang ke just starting hud bang ke nili nemena phansi tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu po jode but then non wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hokle aja ta sai le choklem no hokle pali bus ta imena root hedi culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hor mu bang cheteng ni nang ne bla so ajoi ni pen si pinang an i phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini de voi phet se tame hedi modernization pusi putat po he nili hem tame la so joine 10 15 years ki gap do ko lo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot tip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta awe mati di lasi karju lahai hui pensi binebom lo hichile dam pusita me ha namen akimi theklong lo tangte ne karju kangpo sono tun po amen pilo nal long po men tulo long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nilige ki tun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pen nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipe se di ili tumo pen ni pubom hanjanga moment tu an pen ke hansrong moment tu la pen kuson si men tu tala son horlang pen ang nim kapat doma lai wi he non mat ke ki othip ke la lo ning hang tala ai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di kuson si ang song pon thek jima la pen ke rat tum si tami an ning hang jima he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira ap nang ki pidun doi ka
0: ki cheng benang than boye de ki cheng a hu ta bang ke la sor harmu bang ke ko an mani li ke thek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chi yu e la sor harmu hedi se ta me nili ni sarpi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ling se ta me ni gila han ke jor tum long ke ka ta arjap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ke hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ke he non 1 year ta pleng pleng karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bang ke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bang ke nili center for kirby studies long non la dak cherap che to don bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher pa teng lama tidi anja se tami ke thek ana son se tami chorju se tami nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tarang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po an ke phi ka sang man se tami che tong po la dak pen si phi ka sang man ma ki chi ni lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long puste me nili chini ne son pote posted po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kali mati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar pusi hang sar Dr. Dharam Singh Teron la lo pen ke phi ka sang la penon karbiarat tum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti la no nang li tun pon sar an pen tami nang li la dak han hai bang ke nang li mina hem long ka tiki pon na pson da du ma nang li
0: hem mang ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit tami nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang awe ame se pai bai ka preka sai do pe ge join ni hana hui bang la an available ba ko nang li tum tang chinda hem do vet ve mati hi hi ge dam ke dam ke dam la pon la si hem son soni do po vai pitsi ta me hi thi pen si penang an ke pang room lo la long ko hi thi long ta available he ridon pa mekaning apor pa ching bar do neng la pen ke arni pa ching bar do neng kali bolo te la ta han ta ke long song krong si non ma ke hi thi pen si ni li ke tun ne bom titi
1: tangte nang likitun ke dang ke nang li ladak karbiang long pen ang tang bustami nang li lason kachepati.

0: nang than lang karbia pinding lang ching thang noi de la son noi de baje athe mani li thim man tani ge totally tribal ma ti di so dun lo and then first ang deng bang select dun lo second ang deng bang ki un edel he jong si la sud le select polo tang ti ang song si li dun po he kolkata kolkata dat pen next pen mumbai but ni li bang la gohati ang deng an chole he but I'm very grateful ki milo la pen ke jo da kalom ke la hai hormu ga vilang ma ti di so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo lang li tum han ke mane ning a lo un an bene choro se tami hedi la than ke dor de lo la pendet ke inke la punon ni li bang ke la dak karbiang long long klem boy bang ke la ke dak chini lo he center for karbi studies om ben chirap don bom pen non karbiang long tourism tum tami la tum ben si la pu klem lo choro lo tang ti
1: la nang li mu het jong ki pupon a master safe india long mustami nang li chepate dun tang ti la dak ki nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: Firstly, ke la kitun ke dang long ke di la so hermu doning ho creativity or hermu doning la pen ke authenticity di hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that un la heto de ba garbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku ban da cholo ma di di ama sini li bang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kre la bang so asa la lo ke hanserong a mula sopota men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad he di la kemen supi la so salad lo ben la dak te me ke garnish bang la hanserong a mu aduk si la si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la Alo, la sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo ke bad a team mangke mainly nili focus mang hanserong lo people lo platante karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop badan karbi tum identity le hanserong ben ka break do lalo nili paklang don mangke
1: langdi choro parlo nang li kladak pen than pachini ponopo parke niya dunthu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jailong basami nang li kitun ke dang hinche pati dun bom do tangte ladak nang li kiche pati long nang li hempen si kachisik pon ma mate hadak si chisik pon nang li kitun ke dang phan han mokha lahai
0: a hok pe ta hormu bang ke chisik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke karbeng long pen non son somewhat pulo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang non delhi mumbai pasami ko ani ke hilo mati dilasi karbi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bidone ng dali la hai long mati badla pen ka pregnant sinang authenticity sinang paklang don ji pulo tang hadak long le la sinili bang ke chepasung se pin me hedi nili me nama si dak che nam pon po chepon da titilo ala lo
1: langdi noni li tum kachini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun jipan tang te la no na o vi tum pa nang li kitun ke dang hin ansu se ke pa prang jipan nang li pi puji ka do ka vi o vi ki mi tum pa ansu se kitun ke dang hin ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin hem ta tun dang lo ma ti dila bang ke anu tin ta chonang ho se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bol tang de di non ge do bo ma o vi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi aso mar dom hane kapat chu pon ji he di pi pon ma ne the gam long he pi nang an tum ke o so mar dom han ke khang mo ya han hai ui pa chu ma si pa chu che ka phire do kok ne pi ne he but hong hor mo bang pa chu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det e hem long ever det pen se di hong mang ke leji la so hormonon moni tum ma tha tha non bu pelo hela so prang ma tha tha an an ke kichu phan chot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu ta generation ben generation a to mo la dak ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pu dam mang ke kang moya han ki chu pen ke di nang li ki do ke plang ma ke the thik klang li la ki kang moya han pu si nili pu dam po themak aprang prang ni ke thegam long kang moya han polo tang ti ni chu chi la son di ti ma ti di la si ki chu ki jun na long ke ili tum di proud si chi feeling la det pen si ili tum ang song ta me le dun unji la lo la si ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mang ke le po jo nang lilangam tha di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food pulo tang te muri tum ta me interested la pen ke available te available nang delhi le dam nohok le dam ta me naga tum ke available people ma patang ta tum ke ami na pen ma si he di avilu he che pathe o la si ili tum ta me la an ki chono aret ke kali bang pusta me aning nang dok dun ili jong si che paklang dun ba me ka thek che than me kat hek bolo tang te imena chiro re bolo tang de lage bang nang ro re lo ma di lalo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bang ge
1: choro lo tang ti la nang linon mo het jong nang di kapre ga di malong bus ta mi kulat la buson ka chubi ti ti tang te nang li kulat ka chubi along kapre ga khae tum nang humri iglo ma lalang li tum nang li phan kupia ki ro pa jeri ki tun ge dang hin
0: kulat ke nili ke non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibupula phan ladak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity kali arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest a thengnu tunu nang po paklangonang po la so

0: alushi phan hedi lapendet ke next ani bangke kulat ki biwar sai nang pipo ani wang si kapre kapre lola si hoda ni liki bidun longa teng hedi tribal tumang selo pojo response bangke me pick an lapen lila king chili hedi break lo sala so achar da me pon pon ili hem semar chompot pon po hedi already ke thang tang la so hormu hedi bhut jolo kya pe and ben muni tum interested pick picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pele naga pupu hedi la so naga ta me hatum ga chini ke naga king chili sonsi chini ni jo la dak pen sinili isi ni mang chindam lo ili tum alam nang chi ne potlo bang pot ka chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke halloween dim dan delo mati di ke chwai hui pusta me la ke lapu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mang ke me o angko ni li pan next year la tum non ma ke ni li tribal cuisine si dun bom mati di next year mang ni li pan kulat le nang bidon noi mane stall la do do stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke nili phan kulat le binoi punon son nili ahut adak pen pickle sai hui selam lam ma didi kitun keda la si pining mangke la son si bidon po jon pen la det men mangke kulat ke nili ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along cholang tami la response mangke mi o
1: tangte la non nang li ning jepon somewhat po tangte la bang so long avar sai chu endu ni phan son ben si chi kontegi ko
0: so armu ge nili phana nang konte ka choklo lakhe ladak thang form ge jogne nga ve la pen thang registration da ve lake isi connection mate link ben emena availability chipi thek pik neng lakhe poporma jharkhand pe the halloween anke munit ka chetong to pik pik la tum he so traveling ta group pen dam ning an pen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang jide 2 days ang khada ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an ne munet ke hang bon bon sita di apor nang chipidan thak thetum sige ong ong lasi ning hang vek polo tang te laki nili phane nang thana cholo nili itip hadak lena padun long lo tang te he mogla ke mina me na si laki connection do bom bo the nili ta connection men sige don nomati lalo ang kona li tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo labang ke laki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning kaching samna ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching samna ya kang moya han la
1: kang moya han ni tang ti li tum non malom thek pon long penang an hiti long ke dohan ke dowai la puson ke pangui la puson dupi ok pran pa phan pustami kan hok thipi tang te la ili tum ki ubhan ki chohai pen ok prana ki mi la so puthak nang li kadu ka vi rido kar jorat phan than ichima
0: ke chengsi abangge non mat ke ili tum ke choki chun karbi tum han an ta me di available do pick green sai hoi sita me arbo han non mat ke nili di fu klamba mat di fu sunday market long di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke do wai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke la lo mina han ining ke dok chepang cheng nang pola pen me ili tum mena ki tun ke dang long ke jang thu por mu ge ave nang li lang dam tha he di kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen ar nu rong rok pus te me jang thu en e la pen ko nang chatni le bi don ji pus te me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke jang thu pu ke ave pin men sta me isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji lakin nempo di nempo ili tum ka sitelong ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke chu pang cheng lo ining ke hang chi pang cheng lo bolo tang te hedi ok pran phan sa me pinang an me ji nili sita me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be dolo ta me aware lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo e tum ke lakhi chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu chi chu ponang po
1: choro parpik lo nangli paklar dak pen kaduka ve radio kar jurar phan than pachini ponapot tangte la nangli prang pustami kitun kidang phan nangli kulat ka chubi la puson nangli ning ke hang duma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he angko abendan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok petalam lo thema kulat po har mu ke matha pa me kanang ji ma de di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam ono non nili tum isi asai claim bom me di la bangke center for kirby studies di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo but isi a center thedung nili ke kacharap dun chathe la dak pesar doctor dharam singh teron la si alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili charap dun bomlo hala dak nili isi initiative ke endun doji la bangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapangcheng pola soa hormu mang hedi hala dak karbi tum kitun ke dang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui sita mi hada ko ppc ke nang sot ma hedi isi museum ason halada kangpu bonji phansi nili tum mane nili ta me chisik pon bomlo non mat ke cheng chelang but pang cheng bomlo he ladak si ke gas hai hui hong pen international pen ke wanga tum bu se ta me

0: jong si karbi tum ki chua han an mate ko son lo ki ala tum ki do ki tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te hala da kawar sai do po lapen anke emena phan pusta me non adongrai mate ili tum karbi tum pusta me ki choji phan sta me war sai pi bon po lasi non ma ke nili chi sik bom lang ta me nili jong jong akulat po bang ke la bang ke non mat ke kamatha phulong se do chal lang hela ta isi akulat ason bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
1: Tanti la non nang li kitun kidang pen akaprek nang li pini kasilampo na pasonduma.
0: Nili ahuda dak pen apor chelongo te di la pickles he, achar he. Tharwe la pen ke plim plam, la pen jolpai, la pen pak ok, vu ok, la lang ok bangge mintu he, mintu akreng. La hai hui nili ahuda dak pen apor chelongo te salampon pon. La lo tamila an continuation rad bang kalilang la sohin nad bang.
1: Tanti la hai ki nang li ko puson min si ke jorpon lo nang li online si jorpon ma mati nang li hem long pen si ke jorpon lo nang li.
0: Online lo la bangge di hemlong ta bangwang dhek tumbat pinangan ke nilila social media hin nat pen si post po ang home repo la pula lodon bom post office pen
1: kalang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka vi solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klardak pen pachini pon apot choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita mi anso si ke pa prang dun thek ji phan bisami nili hin pen bisami arna malong pen tami hier ju me nang hang biduniklo pen te pinia jai me ke nili la pansi toni kok po kardom
0: choralo kardom

0: Не бяг на папори! Нанг тунут. Кали те лам те хено дакпу.
1: Купило кай хено дакпу ке. Нанг тур те дят пунуте. Купило нанг виджи.
0: Куписи нанг ки виджи?
1: Куписи ке лам дингло. Ла пан ок рэнген самой. Ла ла а нанг тин ке те.
2: Нанг ла а нанг тин ке те. Нанг рэнген са дя пан чисик дино.
0: Ба, ок рэнген си нанг сап. Ке ман мия ба? Суарлу пан си арэнген папу.
2: Ayah, ayah, oh kecil lo. Ayah, ayah, ayah. Ah, ah, oh baik, oh.
0: Non kek kosan lo. Demi Allah bo. Nang pitu po. Ho, ho, ho.
2: Ah, ayah, ayah, ayah, ayah kecil lo.
0: Oh, pareng menon. Oh baik, oh. Cepat yang menon.
2: Lo cok lo. Ayah kecil lo, ayah.
1: Ayah, ayah.
0: Tinot, tinot, tinot.
1: Oh cok lo. Cok lo.
0: Tuk kecil sikit, mek. Nang tu apa nak sok kan ke? Nang teng lah.
1: Dampu.
0: Alah. Ho, ho.
2: Kecil lo.
3: Ya, ya.
1: Dampu.
0: Bangnot, bangnot. Ho. Hidungan bangnot. Nang tu mbah ini apaan? Nang tupong po. Bangnot. Cing ini lah. Nang pay apaan?
2: Oi, jamba. La so lo so bang long jakong dupik. Cahaya ni. Cing ini lo.
1: Cing ini lo, cing ini lo. Dah, dah, dah. Kanut, kanut. Kanut.
2: Dah, dah.
1: Kali dia itu tak kecipu.
0: Oi, suar kang lekat tu. Kau nak lakukan? Talang, talang, talang.
4: Ote, nang ciro inon, nang ciro inon. Napusan ini wet belum donri. Ote, laki non putar reng agla. Aci thong lang tha, adu ma vinang kecon.
0: Reng agla, kolo. Abe, abe, reng relo, cipo.
5: Alam ke, mesen kali dah lo.
0: Okola ni panang kita tuji pura, nok cien lo. Mithapan kacir ai kompo na pan nili chopen kalite hala son nok arang sopen nili phu konat ni injar etpo
2: o hempu kupisi kar julong lo ajat busi ta me mesen lu kacir ne kaho lo tum pan ke mesen alam voi pidun long lu bonta ala na kachi huya pan parok tum eli tum pan nak tum praji ron thama long itum hayunji ma
0: eli tum phai ke jumhek Ili tum ron thamalong chohai un e. La solam nilita chini. Kedam ta thamalong ili tum riang po phanta chepang bo dead lo. Chepang bo intung te lo.
5: Thamalong rem dead pulote. No na dihu. Ili tum aphan an so se chine kholo pompu.
0: Paro ko tum ka chine ka holo ko an si ka chichak po. La pen mute kithi zike me. La si arjuik thara da tu. Kevang ji ni thomang bong. Itum la so adim Ci onang po.
5: Kunat lo kedam ji.
0: Ini tum kupili alang roy parai le dam lo na.
6: Kupili parai dam lo te. Paro ko tum ini tum apa nang cenek ni lo ma.
0: Cenek ne? Cenek un e. Athe kupili parai ke join tiar long ri.
7: Oh, cenek lo, cenek lo.
4: Bonta kupili alang roy kuson sikit hat po.
0: Nang mata nang ni oi. Arjuna rada tum. Ini tu bari deng. Apor jum hek lo. Kupili elang roy parae ke dam jia phan kadu ka ve phan ta birta pali nang po birta ke pali dam jia phan kumat mat lo ke dam po
5: long bir pen ne li dam po
0: un an ke paprab jen nang po kadu ka ve phan ta birta pali nang po la si an se munit che ponon peri sang hana ti lo kache pon jia phan kadu ka ve phan ta pachini ignon
5: chok ji pachini ek dam po
0: rara tu aju ek tha Cho no pak pon si aja ha katum kupili parai dam nang po. Kupili alang roy ke kap jia phan dondolon selam nang po. Komat si telong ka selam phan dam po.
8: Nitum nam po.
9: Nitum nam po.
0: Nang litum bah ni dam po. Ke mesen alam lu. Telong ka selam jia phan nang litum munit do olote sai chun da prang po. La si alokot an so se munit chepon ignot. Dondolon ko son si kikim jipu mathalo.
1: Lang royan che gai hupon si e phong wet muni che thap oyak selam populo.
0: Kali, la puson kali. Ake the along che thap lute pa

Pinika porchok ekang lor sakas pani Guwahati Mahabahu karbinteng penal pansi kang tonditlo. Penable putara porating penjetong thing lo nang dumi thakme kurbang thu.

0: Aprangsi radio nangkar judun kido anarada tuma phan anta kardom nangpa jir iglo pini chihu chipura jai megalong kachu phapon lake karbiang long along nongnam kachu thangklong abang phu lunsipo akihai mindar phangchua phansi chupapon iglo nilitum kachu phapon a tengpen alang liwangsi non studio arlo sidolo aprangsi nangli phan akashwani diphuhin pen kardom nangpa jir iglo
1: kardom
0: aprangse nangli kaya lamo nangli kacharli hei hui alamo nangli la radio karjuara da tum phan thanam ijima
1: kardom nili phan re center da nang khang pot surusya kardom nang parji igla kardom nili nili kaya lamo nili ke do cheng ke hanboka phang chorong iminarong marla nasi la dakse nili do bom non ke do bom ke aku tar lang su sinili ke do lindok rong pia rong Nili kasi early ke class 10 bet kep ang deng pen nili hai mu theater do pumala pu daktar langsu wangji tapi mada hai dudun bom dudun bom tapi dudun bom pen nili non putok ta da hai dudun bom lang la pen la hai mu operate student pu nili tum suhut muluk do pik bang paruhini ne do hadak pen kumat mah practice ki una tum phan an lute engke khang po practice un etum hante aplung da da da da nili bang ke phire dun dug mat practice bang ke important and then pig man nili phan bang na khang lo nili na tu tak du du lang bom lo ke de dun bom pen na nili ma da ke phang la lun ke lun cheng ta dak mat lo la pen o press student ahut monitor monitor se tum ta me pig pig ni phan dak tar lang so long ke do ke da mat ke thak pun na chilang lun kri la pen wang thu bom aku kisi satu malong o president pen pian ke haimu ser de hun mobile theater pada dola langso pen pinang karbiang long dam piklang bari pukhila lai tum pen lun kan along along ciparjan dam piklo ciparan dam bom dam bom dam bom pen ke klo jone du along long long dam dam ta suri thong cap flick cap inkoi la son son long long long dam dam tum ci klo jon ke dam pen la ci klo dam dat pen ke an perke aku kisies atu malong sedola aku la presiden along ke do ke alamu ke do pik eduk ta do pik ada ke culong le ke julong le pen ceng lok lo presiden leng tu tangke la ke penang ana ke sungge boy dolo ta ke
0: tangte nang lila lunjir ke komen tuan eng kan la pen ko puson ka matha pen si lun ka ponda la pen ki lun dun ka pang cheng dun iglo
1: ni li lun na thu li ning ke hang cheng ke ni class 9 por hi osi ni li lun ki lun ke cheng dun ni to ma sara bang na pula mindar nang ta lun lun nei chok sa pi lun na sar lun nei nang chong wai nang nang hang ling hala sot sandro kana lun sin ni li lun thur thur non kar jong thurang di polun sini lili kelun pi nandak pen sar menang lun lun ver lun bang ke iri dari nade panang pubam aso pen sini lili lun lun pang sing dun la pen la dak pen ke lun dun bom lo angke aku la ini tum hada lun tok pi dun bom lo than dun bom lo ki tok pi dun ta pas nang it alang tum long long lo ka than nan pe ge wan pi pi nang do la
0: tang te nang li ki lun lun jir a phrang pe non an ke jir ko an bang do iglo nang li neng de iglang ma
1: la bang ke ni li recording tang lo jir chok kep so se lo la non pe neng sita me cleaner release dun la sevel hot pe neng bang ke hala hor po hor lang pad do ka jirong hang pi puta do la pe neng ke la minaterang pi pen che thak lun la le som dunang chire
0: pula tala tenang lila radio kar juara tuma panasap so parjupon ikjima
1: ta parjidena pipot pini

0: Choma chip jir poalong, choma chip jir pialong, pu anwed pini ke semesi tang dorde. Pipot pini nang kabulu nang turpadule, nang jun pipe hor pohor lang semesi tang te.
1: Jumipi losar nang li radio, nang kar judun ke doan arara tumapan, kapar ju pot nang li pan, nang churu iklong. Nang li ke langdam elo pulote pinangan, chitang klong klong alun kilun.

0: Salang li restaurant silat kuri.
1: Jumi ping lo sar nang li radio nangkar judun ke do anarara tuma phan kapar ju pot nang li phan nang churu iklo. Tangte nang li ke bihek akopen ta lun ki lun na thu ke ning ki hang la pen akimang sonduma.
0: Nili bihek akopen lun kar ju ne radio long pen sikar long lo. Ala morsing kru la pen. Ing semasing ti ning hang pik mendura marong long adon chan po rijo la hem mendus long pik ko padak pan ardun po halale jingrum pe

0: Frank Alangli Vatnong Tenlong, Bat Kum Snarla.
1: Mm.
0: Nona Bank Alangli, Agriculture Long, a chairman la.
1: Mm.
0: Mohan Singh Tisu.
1: Mm.
0: Alangli Sindhili Phan Tanka Maha Nikhir Abdun.
1: Mm.
0: I do long pidun po.
1: Mm.
0: Nili Phan Finance Dun la. Alangli Phan Son Nilike, Nikaid Tik Nili Chikimu Verji. Alang Nili Phan Nirap, Big Nili Kisung, Antan Nili Phan Nirapu, Nili La Nili Meka with Alang Sindhil Lang la.
1: Oh.
0: Lai panik rap det tum phangke ili chikimu mete ili pap idu kokpo
1: la
0: sini le chikimu vek pun dile nei la bakke alang li nang toy dun la nang finance dun ko finance ke mathari no ne dula nang lun dun dun man hem sor pem bahai ni dun chom chom la ma first ni li hindi pen sini li phan audition nang en la la tujhi ko pukare mera pyar par sal bang se banasi ma dak pen ma ma na ke chala at ke hong non bang hong non bang amat kar bil dun ta chok ja chong wai thune man nai pukali la ok prudun dut pal cham na ok prudun dut la amat iste selong pana pasun tu la queen hajarika podo samson do sa therong pi do sa therong pi alang le Nilipan ching hon pig along lita nipan ng jordun pig. Lun po natke la majok panami jordun o. Along lipanin ni churu rin eh. Nage churu. Lapen ni kuin hadir ka bang. Nalo ng lun charlie ke. Punagula. O ni ke lun charlie ke ni ke la hadiradun pen so tilo tang hem ke bang lo patang ka tuar beng nili ng lun rarat. Ng lun kong po. Kela mobile da ber pon click pon lun parat po. Ako la bagan long long ke muni da vele tang ke kang tui te hangrat po na hangrat po ajat po so sam kele te hem ta chingkir che po la ai bi san puri rilo tang ke en ke la hai pen se ni ning hang dun chat hang dun chat hang dun chat asal la dak pen ai de long no lok pen ke ni li phun je ko la en gharo ba je por an la osar nang li nang toy dun ni li long dun chit la a hok lo ma phang chu ahok la sar toko mesen la alang le 70,000 na paisa nang pila nang finance la ing kilun nam piamir pusindi amen ki ir la sel nam piamir pen jir ner kep tibet recording la na recording that thing so ke this chum plang ya lang mati ha
1: kalang kalang
0: la sel pen la na ke jordan bomb jordan bomb bomb ja pen nang nang ola ok ke pro lun ta do boko dak po dolo sar son son son tan la do antar ron proi na aleng the thing la tip ke wang na dilung wang wang mati
1: kalang
0: la po an na phanda ron proi na ipak pak pak pak to ko tang po sa chi sa mo ipa chi sa po ing kala pen ko so po sa pang room to po ko chu thap thuli po alun la san si thabom thabom thabom la ke ka prek lun tun lun ng pitum da dul ke ni minata che tok lo ai bang lun lun ta le la minata lun chi lun po nei la
1: kala
0: la si ni minal lun ta ni ha la ke che thag lo sami met tam pe nang raje ke me nang son a raje ke me ke long thaya ve lu ne pusan sik to
1: nang limina se tok lo bangke
0: ai la la me pik to ke la tok lo la pen ko ala engineer no thing pi engineer ba ni phanang pul phang chu sang ho ni tum dak do rap la ni li pe amen ke kasang bepi la sin ni pai men pen nang li lu nang tok pi tha nang bon da pi tha la ni pe no thing pi pe si la so pen si ni pa plang pon po sa tek tek ti te ni bor ilang lang po pon ni li ta tok pi la ni thing pe lu na pa klang la ni me na si tok la chok ti ta ti ot ni me na he ji pi la alunda pe na ka

ahok lo labang solun ke alang li nilipan nang palun cheng lo la ki CS long ke mai phu president la penalang la mong ai mi mandung poke lite nilining hang pik ma alang la chela bungi nang dang tan nilipan nang pila la ke set ta dola itu blong ta dola alang la koi isi nang pithu ke tok ke litum ka ching hon nai alang li ke non bang ke ex president hai akai chandra singh kru se bangsolun ke tok ati ota ki pi la sin litum group pen sigilun mo adhar ni nang palu chamal bang ke la la pena ko alang li nilipan nang pithu la jirni nang pithu lang nilipan e jir bang piri bi

Facebook, Internet, along ni kai kin nang phani nang thek long ni nang ra ji ki mi nang ing om prung ri kai ki nang

Hindi lamar jana luna jai mek ang deng long pen non hen ang li tum. Lucknow Central pu Hindi lamar jana long pen. Amit Mishra lapen Niti Mohan kiluna lun Arjik long tanglo. Adun tu. Hindi lamar jana luna jai mek ang deng long pen. Fir milenge pu Hindi.

0: tra doai dodo engke isi ke langke panglu langke panglu long se mane doai bang jok dun po la pa panglu po la ta isi opson lo
1: kala
0: la pen hala along hong aroi ke sapha sapha pa menang ji jate mane la hayak ingru ta ha e chitim ta ha la hay pa bang long le dat apan si mane la aroi mukhata hodai ta sapha wer nang po un polote chemicals nolom ke do la hay ta use me
1: kala me pe kalam no nang churu nang le haga phan ko som sikala na la honang ji mala so puthak nang le gitan pajir mi apon tang te mohet nang le gitan apon alam phak a an ki pi phek e pi berat pen ta a hut pen te mara de ti ti e balance diet pu mania an pi ba menang ji pu tang te ili ge jathan nam ke a ki so puthak te ma se ta me ki chu ki jun ta lang dunang ko po se ku pi ko son a ki chu ili phak a phan ki pi se a phak a or pran ki me ji la ta menang li than ik tha te
0: Chilang lab lupte karbiang long long nolom ke farmer mukhata commercial a farmer tum siki onglo pot na tumta minangan farmer tum ke awareness dolo je un an ke kena madana ta bor i do
1: kala
0: e tum lab horse ra phi ta